0: Yang ikan hozo mata di Alice Dison om nagi di James kando simbiton ko di tino ni. Dari tempat kau ngafi kan aku tumiang bus toko bagum yang pai di Jeju.
1: Ketahu ada Alice. Itu yang pada bos itu do bayi nadi tiki fasi zam do pino tonda aku. Nga nak tonda aku nana aku miang pai pen om kalatas yozu. Fasi nagi do kosuat kene sebab nga kivara tu di zoku nga. Kaya aku di do tovi pas petia si Zam do security. Kapaguna po nga opodtu. O-P-O-D-T-U. Opodtu. Opodtu na po diti nga ano kaya ti kasar kamay na malazo ni. Opodtu na mubos. Ay sa kahinudan na mubos. Kasar.
0: Kasar.
1: Kada malazo. Kadavo na po nga vuaw.
0: Vuaw. Kau ngau kau ti vuaw. Bika kau bayno zuni kau ngau di vuaw diti.
1: Maguzazang tembohog.
0: Oh, maguzazang tembohog. Iku mazoni. Shu. Mega di kau ingko.
1: Entah kau pada timpo mengemot kene. Jadi ma papagini nari ngawi nak latas kau nung ngawi i menguni do maguzazang tembohog
0: ina vuaw. Oh, ina vuaw. I mata di tali rafia bayi kau di manzu suna.
1: Oh, dukog.
0: Oh, dukog. Ah, okay.
1: Vuaw. Jadi sipil nung pwede nga V-U-A-U. Vuaw. Katahun po nga Vudit. V-U-D-I-T. Vudit. Jadi ito na po Vudit. Ito nga hapak to nini. Teko in hapak mo. Nung andaman po i-migay hampun kyo. Iba may nahapak to ko. Di ina po mo sa na Vudit. No vudit nya
0: nahabang nahabang tay
1: na kiva na game boss nahabang nga kiva nahapak to ni na pa nga ina
0: abuli tay apa miton on ano ko magya di hapap do gakod ikiva nahapak idisan
1: kabasa na gi kiva vudit tay hapap ko
0: oh kiva vudit ti hapap ko kamo na pa ni nahapak to ni kamo na pa nga vudit la.
1: Oh. Nahabang na po nga may kakagazo.
0: Kalo nahapak?
1: Nahapak na po nga. Nahapak nga nahapak na di.
0: Oh.
1: Nabagi na di.
0: Kamuzon, iti na pa, anini na pa nahapak nga. Kamuzon daw, vudit la. No vudit, no vudit, hapap gakod ko. Ah, inka, okay.
1: Oh, daddy, kumapat na po nga tigavo. Nakongo ko dati, iti tigavo.
0: Ah, insan ko ngulit iti tigavo.
1: Oh, tigavo zo.
0: Kadako ko tigog ka.
1: Nung sandi nga, doy na, katigog. Tigavo zo.
0: Oo.
1: Nako ngo abal.
0: Nako tigog zo nako ngo di abal. Ingkabay ko ni.
1: Tigavo. T-I-G-A-V-O. Tigavo.
0: Tigavo.
1: Kahimo nung pang tiguas. Tiguas. Nako ngo ko tiguas.
0: Tiguas.
1: T-I-G-U-A-S. Tiguas. Ito yung pang manaw.
0: Manaw.
1: Tataw. Bete. Maniguas. Nga nung, kiba na po bawas sa mga manaw daw sundi. Tiguas. Maniguas daw sundi. Menyumpah ba?
0: Kawasa tayo nung mabawas na kivatu na manaw dogo ko ni kawasa ni muniguas ko gaya dogo diti kawasa au kawasa
1: yan pa nga kamusan na isyaw sandi na manaw yaw sandi na ni muniguas sandi muniguas tiguas
0: muniguas zoti kawasa au au nagi
1: migani so boss ni
0: iti na pa nga au kawasa na guno na boss na tigita kamuzan ni boss beti ko ni iti na pa nga muniguas kamuzan na pa nga tau manaw ikan na po
1: tau daw sundi ika ko kiba mari isa ko palakuan teka iklan gini saya bersumpah bersama dengan keluarga saya akan menghadapi hingga kesuan meniguas daw sundi ni
0: manaw daw sundi mega dumandi ko mega dumandi na gila ko ni
1: ika ko menaw di isok bos ya ofasi.
0: Okay.
1: Okay, tiguas. Kau nama apa nga balasu?
0: Balasu.
1: Ani ni sebenar kau ngau sunat tengah. Apa gaul tu mau bos ti? Ina imo mohing gugu obas m bosi balasu. B A L A S U. Oh, nora tiho. Kau apa nga gansing ya? Gansing teko kain pomid.
0: Pomid ano na po?
1: Ano na po? Asal gansing.
0: Gansing di. Gansing di pa ko sa itonini ba ito ko ni?
1: Gansing pomid ano na po siya? Zamot.
0: ina pa ina pa ay pamal ano gang ani
1: pamida
0: ga ko di nga i aw ko sa dagansing la
1: ako ni pamida kagay oh no no pa pamida na mija teka pamida no no po ay na gansing
0: oh dadi suway ka man tad mo maguna dagansing maguna balaso na gi ngan
1: balaso na i
0: balaso na i nung gansing aw ko sudong
1: kabasa
0: kabasa ni
1: suway man tad gansing nga hena bo sa balaso kada mo hohoing pagoho
0: ano pa na balaso dunya ka matad ano pa na gansing dunya kabasa te pamazan ziaw ti mega balaso wa manud tanud na podogo kabasa kabasa mega di
1: kabasa no pumuntok na tuhod Zona po mega gansing.
0: Zona pa nga mega balaso pinabibit.
1: Ano pa nga muntok na kain, pumid.
0: Aw ka ba sala no mega ni pumozon ni zona pa nga mega balaso pinabibit.
1: Oh, muntok.
0: Okay, okay. kalati.
1: Yeah. Okay. Ano po nga muntok ni kain no
0: pa yan. Okay, okay. Okay.
1: Okay. Okay, sumusot ketu baka. Baka.
0: Yeah.
1: Bakalis, ano ka daw ni? Atapot ay bose. Bakalis.
0: Oh.
1: Diyan ka yung muat ka nung atapot ay bose. Mga kiba bose sa ngun tamahot kan.
0: Mm-mm.
1: Bakalis, tapot ay. Nung out ako sa kuwa at tumbazan mo ka ni. Kadi muat ko di sa ngun tamahot na atapot ka aw ay bose.
0: Baka. Baka. Atapot baka ingka boy kini atapot baka
1: nga dati di suway pumulatian daw kakal ohi das om ohi gang lati daw nga kobasan takon po nga baka bakalis
0: jadi ingko di kawasa mo maguna na gidi matak di baka
1: kiva duvo duvo pumulatian
0: pumulatian
1: nga suway mago dati di sebab iti na po nga nintang sa dahi book kamoy boss dahi kamus tika dictionary baka ang penting nga B-A-K-A-H baka kakal ohidas om ohigang iso pa bago baka
0: B-A-K-A
1: B-A-K-A baka kivado kumahod sabat
0: yun
1: eh kivado tanda din sabat baka Latin po diho nga bakul to nini o vito na mo hoing tondo di pagguho.
0: Oh.
1: Kiwa may bakul-bakul ya to nini.
0: Kaza na nating gaton?
1: Kaza na nating gaton. Ito baka.
0: Oh, okay, okay. Baka i, pasa nating gaton di.
1: Oh. Oh. Vito, vito may mo hoing tondo.
0: Ay, ay, ay. Oh, ingkwa i, E plastik kamay di, ikawasa gunon, ikawasa o itong nabakate eh.
1: Kawasa na ginati.
0: Plastik di maraskaras, maraskaras.
1: Maskas.
0: Plastik di maskas di, ikawasa, iaw.
1: Kiba may day kampil-kampil daw di gani.
0: Sebab, kita ko mohing bayan nga, kiba di, papopi di tinggaton dia, di plastik di maskas di kon. Ohan mong higit.
1: Iokon.
0: Okon, iaw ka basa daw, iaw ka basa daw boson bakala.
1: Baka kiba may di tinodo do kampil-kampil pesenan na tinggaton tayo ano pesenan usin nga. Kabasa na gi nga
0: ito nini ni kampil.
1: Baka daw. Okay. Pengovi ta baka pesenan do tinggaton.
0: Tinggaton pinang-pinang. Dari oh ya Jo, ko mo di ti ko bo iti baka B A K H di ko ni. Ingko di pamagunaan daw boss di ti.
1: Kada lati dari buhok na kita ko ni kakal ohidas am ohikang.
0: Jadi ing so paman umbos ko datun, wah kakal do abakah ko ko bakah ko ingko.
1: Man, kakal
0: no, kakal abakah ko.
1: Abakah.
0: Abakah.
1: Puun na po na boss tinga abakah. Muat ko, teka papayot ko.
0: Abakah.
1: Kakita ko, mega diaw kita ko ni abakah ko po.
0: Abakah ko po.
1: Kiba ni kidi tia baka tinga magyakamot ko na tuhon. Nga iko basan to ko rumot makwa alis
0: baka
1: Juliana
0: ano ka boss baka gya ay ka
1: tongo ko daw boss sa tuhon nga ako tumazan nga muot ka di bago na ko mga kay nakongo ka aw kani baka to nga duvo tahu kalatian di baka iso im muat ko baka jelena iso bagut ya ohigang ohidas
0: baka ko po ka kadi bonging nut ya
1: bonging
0: bonging bonging dia
1: baka otopot baka baka ko po ya tadi tovin po iti kasizam nga tabot tabot kongo ko TABOT
0: asa sa zoko ngodi ti sengyan pibayan unu ka daw kani hobi na ko samanta unu ka daw po nang id ranaw kiva get di gaung di gaung tabot kang abi ni bo kani iya no to pamalatian di ko ni it kagos tabak tabot tabot tabot kon ko tabot
1: tabot
0: tabot
1: zatakong po tabot penang dahil ano pa nga tabot
0: tabot kagos tabak okay
1: tagos
0: tagos
1: nga kagos tabak nga kabasa nagi pangagos tabak
0: pangagos tabak talipinggang na ba yun
1: talipinggang tagos tabak tadi si Zambos doon na kaintahan ko inko na na tahina si Diyozo ba. Jadi, onurati tu diso ke bentuk diosu do bentuk tadau bayna diti. Kinongo no om sikapa no sumimbah kyo. Tombo no po i kapagu do sumimbah. Mazado telefon putoy, TikTok, om Facebook ya. Jadi, tu diso ke nopo nga kinongo diosu. Onu pisuvazan baka om baka. Tu diso ko, onu pisuvazan baka om baka. Mega si pilih wang misovai tuni lah, baka, baka. Ono dati ba penelpon dati, iso vahu vahu, tu iso duvo, himo si zam iso, teko mazado TikTok, teko Facebook.
0: Jadi pengin tong si toko dati, mazado TikTok, mazado Facebook, kawasan negem telepon, nungki va menelpon kani, ono piso vazan dati baka, baka. Baka. Baka. Baka. Om baka.
1: Om baka.
0: Ano
1: dati?
0: May no, si Kapay. Kinango. Biyoto ko nga. Buli, kamasa dati daw makinangot ko ako zauti?
1: Kamasa. Kung nizan, nung kiva manalifon, teka kiva sumimba rin TikTok, teka Facebook nga. Kamasa to ko na manpensibo ito ni
0: ito. O, kani. Kinangot ko ako man tadi. Ha, hozo ipiniti at tagadaan di Oswald Supi. Om nagadi Christopher Gini. Kano mimpagat.

0: Yang kan Hozo mantadi Oswald Supi nagi di Christopher Jini kano mimpagat nagavit ko tipo diti de jam ka fahu duvang padam hima minit ang suwap ilpagunto ko kakal to ko po miyampay di DJ Ju dahi da babazan balajal boss kadazan.
1: Yeah, kata huwa dahan insan po ilis. So, konsikan ko madi Ma'am Avi teka Sylvia no nakahantoy da sa minimba diti to deserve ay na diti kata mo ko da baba mantad KLF Kadazan Dusun Language Foundation book tahu book tahu cover book iso kamay boss is iso way bonnery kamay boss nang gibayo nga katotoda dia ha da katotoda da KLF na katwinasi agumo i boss kan wikayaan to ko boss Kadazan iso book Susuzan ina pangamiga ka novel kan ko da nade katawadan konsikan da minakingo hansan da ondo mo boss nga wi pinasahin ba ko mentok tada bay na diti buhanti sa survive ko boss kyo dari konsikan lagi ko pa di nakahantoy da so minimba insan pa bago Imam Avi Mazara TikTok dari megadi na boss ko katay mo kada vava mantad kada Zandusun Language Foundation teka binuan bo di Zandi Rita Lasimbang dari abah Zaniti opusan na di timpu to about ni bo sumusut na di katawadan insan po katawadan kumari DJ Alice
0: katawadan ni kumari ay DJ Ju to nakano kada timpu di ba ay namin ang padagay mo takliti baba Zanom at umasada sa ong siko nga biti makikinang ako kabi na kausap po ng makikinang ako ida TikTok ni Tikyo to nung biyon to ko bayan na nga so ginumo atus apadam si Zam tuhun maso mintong dato ko atus duvang padam duva tuhun kumusan daw anangan siya daming singi ho
1: pangintong natin ba atus apadam si Zam titik apat
0: iyon na po nga iyon na po nga i-minipunong da tep-tep-tep ka kayo ah. Yan pa mintong bay na nga atus duvang padam iso tuhun masa mintong wow katawa dan dia zuda di adahivay do buhanti so
1: buhanti sa vago minggu kay sa vo tadaw ko duva
0: buhan kay sa buhan ka tu dadi insan pa katawa dan ju katawa dan naging ngavid boss boss vago i di ba ino naginay handagay kuni hansa na positive mo gumu vago boss vago kasunod taga kabalajal katak mo kumadagay
1: hansa do ano gay may ko po vago numbo i hansa na kakal abaka
0: abaka iya toko kakal abaka masih dati na mo guna di boss matad ba ino kuni manta ko vago po bahiko i boss di guguhu
1: guguhu iya nangi ang ot ko migati balaso
0: tapat
1: kada kaso balaso
0: kabago alalalala ba ino ba ba om ba katulad ni San Paju jadi kung sa mata ko buhanti so dadi kinawa to ko ba kinawa to ko zo tovino matakati babasan bye
2: Mary, isa man tadlahan magano ginawa da savo na po nga nansa kanya po to, om oloso.
3: Nga ina, auzo abad magansak.
2: Aw mo, kivada asil pinahabos sa babas, guno na po din nansa kan Mary, lampa pa mo to babas, nagtutunan sa pamagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempas serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
3: Kano ina, mamahit ako tayong sanan asil pinahabos babas.
2: Azo da savo o nansa kan Mary,
4: Odoy, ikodon bago.
5: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
4: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
5: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
4: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
5: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
6: Baja organik tai baja sandat. Apo abang inom yang pai asil gunon ke zodo tanam. Baja organik i pinahabus mentak tepod do biasa mamau. Kinatuan om tuba uba, au mamaguno balanja togumu. Supaya kau minta mong dinasi tanam, mana kadai nogi baja organik do minta mong tinamau kinesunan sandan.

0: Tumira ko nga vi, dubay na iti jam kavahu, tahong padminit ang suwap in pangunto ko, dadi iti no, babazan sumusot, na napupusan na di babazan, no, balajal, boss, karazan, miyempa di Juliana Andreas, iti no di, katahodan di azu, tu minampay ko dagay, kyo, sunung patudo, o ni botin po nga, o gumuno, amamano, inano, dito ko diti, no, kani, dadi, ada hivay, makinungaw diti, babazan, balajal, boss, karazan, do, vuantiso, minggu kapaguhu da buhan ko iso buhan tiso ba buhan ko tu miampai punagi di Juliana Andreas tadi baina kinang to kau na diti abal to ni bo montok tadau baino.
1: Abal to ni bo tadau baino.

0: Dadi sa kaintahangan, pinaymagon na kaupisan Meteorology Malaysia, Met Malaysia o susunod, kay gaganan tsunami, ipinatimpun di jam kavahu, tahong padam o naminitong suvab, pinatingkod poimpono di jam ko padam duvo, nga daw. Nantakan tanagumuzo, idmindanao, di jam ko 2, tahong padam 2 minitong suvab, idinahom do himangapod kilometer. Matad kinaguzuan tanan no kamoy, pinahabos do Met Malaysia, susunod kahiganan sa guho, kakamoy kantakan hakun tsunami, kikinawas ISO titik 4 meter, ibisosomo na magontok, apat kinaizunon id tisan kahisaon sabah inon apo nga tawaw, semporna, kunak om lahat dato. Sinundan na mong igizon na tumoy mamingat-ingat om tumanod do ko zuvo kantakan dino Maza Met Malaysia do Monikid Timpu. Nakita do ko zuvo itisan dat po ng itawaw do Avasi om Omohig. So ngayon natimpunan o susunod kahiganan tsunami ipinahabos di Koniab. Minabawas yung pisol kalaja balay bomba o mananampasi BBP Tawaw Mazlan Sarman kabagintangan dino papampay kinezunon tisandat gisom uwakuba. Kinezunon inintangan ko zona po nga kampay na lahan Trausen talunalong tagazo taman tawaw om tinagat ipapampay magigizon point sumok dodat. Piso sa mo ekonomi otomo do adadi iso mantad pomosi kababago ko sunizon ekonomi Sabah idsibo kapamalanan Sabah Majujaya SMJ duvo titik ISO dumimpot taun duvo ngay bu taun ngapod. Minabawa si Vazon Montili datu seri panglima Haji Hajiji Haji Nor pagun Sabah inahiputan do kadatan minagivang kasivatan katundan kuma kaganan no kamoy ang papabuhay kasivatan ekonomi kuma magigizon pagun. Kakal idpalan di pinatanto o pinggisaman kapanan om kapahabusan my card om passport kivinonan PMA kahabusan kavavago nga minabaw si Montili da Sompogon datu seri Saifuddin Nasution Ismail da babay na diti kapahabusan my card om PMA kavavago mamaguno di stock ikakal kiva da babay no sa sebab na da kakal po kiva da stock document na kamoy ikaw ha po. Kadi datu Saifuddin, toy naon om gunon data vavasi o stock babay no do my card toy ko PMA om mundahiw nogi kuma dad kavavago songyan do avi po i. Pinoy ho disi do paghuy diti do paintutunon do Malaysia passport om my card kavavago sabagi iso mantad pinggisaman po poin kavas ko mahigan document ko intutunan Malaysia. Avasi kinaponay man do pakatan harapan PH Sabah kakamoy kapayhan di Huguan Montili datu seri Anwar Ibrahim dad kinoyng kavason galan poimbida interim kuma iso titik himo laksa linggit di ko tahungapod vuhan ko himo nakatahib. Kinumoy di kumuduvo po Nikon PH Sabah datupong Jinse kapampalazan interim kavavago di sabagi koyng kavasan di Agazo matad paghuhuy diti. Minubawa si Sido, kapakyanuan apat nga podpiatus asil okon sa mama do hizab tuhun Sabah nga kapatutan poimbida pogun iatamangan id sibo perlembagaan pisompuvan. Mantado diho, ahansan o PH Sabah do asalasay ahal no kamoy do to sisikap miyampay do poimponu om poinggiyot. Hang no kamoy o ponsol may katihambus atamangan o kapatutan om konalan kabuon tuhun id Sabah.
1: Apal Tony Bo Tadao Baino.

0: Mary, iso man tadlahan magano ginawa na sabo na po, nga nang sakanya po to, om oloso.
1: Nga ina, auzo abad magansak.
0: Aw mo, kibada asil pinahabos sa babas, guno na po din nang sakan, Mary. Lampa pa mo to babas, nagtutunan sa pamagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempas serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
1: Kano ina, mamahit ako tayong sanan asil pinahabos babas.
0: Azo, dosavo o nang sakan, Mary.
2: Jam kavahu apat nga padong vahu minute ang suvap id pagutoko. Tabi na ko nga vi timpu diti kusayman boss kadazan nga mavi-avi na di inabaday ko jam. Kasi jam sumavahi di vahu iti kusayman id boss. Resina nga sunung tadi ka hansando katanod ko kaya miyampay diti Sabav FM. Nung ako ko atang kangaw nga ba makinangaw na padagay dahi da Sabav FM. Kaya tabi na to ako na pa kakangaw ko do. Iti ko sa boss kadazan nga kivane ko sa iman ni boss Sina ko sa iman ni boss do Anggilis ko sa iman ni boss do Bajaw Pantay Barat Bajaw Pantay Timur ko sa iman ni boss do Murut om Nagidusun na dihino id Sabav FM nga viho baka na nga na kinungaw pa kinungaw ko na dagay na di hazaw tovi no hazaw paghuhida ako matok ni Hazaw Tovi ba kaya makinangot ako magkada Hazaw may patok ni Betsy Michael matok ni Hazaw yung mga uzad dati tinanid din po diti kano pangay ko sa ni Hazaw doa sa asalok kangangay matadi Betsy Michael mandad si Simba.

Now, the use of Hozo, man tadi Betsy Michael, man dati si Simba. Dadi tamay ka nga vi iso pa di Hozo, kauni ko man tak di Hozo. Ang paghuhi di ho, insan po, katawadan, tu uminampay ko. Minakinungaw ko diti, kasi man boss, kalazan, Red Saba, VFM, man tad pa di jam, kaapat, tong pa di minute, minsuwab di mainom. Gisam na timpo diti, samok na ay kod jam ko si Zam. Katawadan di Hozo. Kadahivay, makinungaw diti, kasi man boss, kalazan, no taraw suwab, isa ko katimpun, do jam, kaapat, tong pa di minute, do minso suwab. O mansan no his ko nga vi no kong hozo ipinauni ko ipinihi ko montok no diozo kinungon diozo da tadao dong subab di bay no om siyo nung kivadati boss iya nahasan da mina boss nahanday diha kamay di nga makiampun so kaya tabinay nung kivadati iaw ko napimanan doon ako humbus kada ko gogo na makinungo da gaya da deti ida kseman boss kada zan kyo. Dadi Hozo Tovino, kinangot ka Hozo, matadi Philip Mosino, piyang bahutan tavasi. Hozo, diti po ang akpon ko kumasaha, vyavi makikinangot tawhi, dahil Sabah VFM. Habi na ka Hozo, iti ko sa himbaan, boss, kadazan, ahansan, katihambus, piyang bahutan takaw, maza dahil Sabah VFM. To, nung akon ko izi Hozo, isay, dibagyah, izi ko iti ko ni. Dadi ka no, piyang bahutan tavasi, Philip Mosino. Bye-bye!

Ya pagar kono pengkonangan dari sengkering ohra sabab FM rimbai sali natan nang ibit kar jam katulu limo ngoparam talu ngaminitra. Allo nang pengkonangan aka undo kono rais nang itara WhatsApp mi dalon do mitra sabab FM man kono ko pasukuar ko poe ko selanda umur tra londo mitio. Amres tekang kering ohra rimbai jetinu salung intori impinan susuk sungai nusaliku intori hanipita.

Katabli ka kapisanangan at atuang kapisanangan makinangaw di tira tika sa limbahan na ontok atuang tararat ka duo kasiam datulan dat ka onam di titaon 2026. Ya, miyampai ka gudoho Albia Justin, sumalima mantan Radio Malaysia Sabah FM. Amiti ako mga ruhang nga da kayo sa linadat at talo jam diti. Agisam data ko pagulo kurikot at jam.co po da maduapitang atuang. Manto ka pelana tapinay ko pada diti jam ko siam doon na permiso data tuong ya kabasanan untuk tuong taraw data ko duo diti nga haro iti ababayan data sundayt untuk data jam dot kumaduo kumado kayo dit haro sundayt nga milamando kayo apo to do untuk data timpo ko pagulo kurikot at jam do ko po datino. Amin tabinay ko, mantang lot manimpo ni di kasalimbahan to ko, sining panimpunan manta di Ricky Lance, o lumis kapusyon, amsuto na niti sining manta di Johnny's Michael, sumandak to lumis kanaw, ginong hato ko.

0: makumada kayo dit tumanod may dit live.facebook nga milo nagi dat ro nurdi manimbar dit sundayit may dat mando kayo pasurato may dit ruang komen hiti ide Facebook yo. Bahar no iti pamalahawan na sunang man kurumita ti. Hello, kapisa na nga natutuwang tabinay.
1: Ya, kapisa na nga natutuwang na pato.
0: Isay gati.
1: Si Johnny Lunog ba iti sandakan?
0: Ya, tabinay Johnny. Bahan ba ti susunod tumbala no mamaray tabinay?
1: May dawabasa o it. Kaiso iti.
0: Oh, iti sisim bulu konon makisap dilata daw ka.
1: Yung magmadi tinan madi. Igaw tan ni Rico iwalay.
0: Oh, kasaruan na po nga iduwalay haro. Man padagang nga haro.
1: Ang manaw panaw na nari.
0: Oh, amok mati manaw panaw iti. Point potimpor ni.
1: Oh, po milat ki lati mata.
0: Om, asa mati mata diti?
1: mana mumanaw ay mandari.
0: Nung gunon do tulon nga mamanawi.
1: Nino mare.
0: Yeah.
1: Ay pensakot na tulong kay.
0: Pensakot amo i.
1: Ay pensakot na tulong.
0: Oh amo i pang mani ukab ukab nung gunon.
1: Man ukab den dere tana.
0: Oh mamo kasaran na paditing haraid walay haraid kaday.
1: Oh, saramin kanta ni saroko.
0: Oh, nung saramin na pa nga.
1: Saramin muka.
0: Oh.
1: Saramin na rabat.
0: Oh, sadu-sadu. Baka dilir ni Erina John.
1: Ay, asadu-sadu po.
0: Asadu-sadu po ka.
1: Oh. Lako ko pa yung tampulan ng nakodop siya di kampo. Kumare, siyon kumare di tampulan. Ani siya di nakodop.
0: Ba.
1: Sabi na eh, minor ay tao eri.
0: Iya, ba. Pansikaw na diya.
1: Oh,
0: iya, anak no. Konsikan kumadi, tabi na Johnny Lunog, manta da sandakan. Ya, ingkuroh yat at malut ako suway. Milar mamut dot mentok dot manimbar diti. Sunday toko nga pagulo dila diti sinigman tadi Clarice si Panul iti Sunday at kaditika no ginong hot toko.

0: Ya, tapi kau mama satu kami yang pada tiap apa yang datang Sundai, tamiti pamalahawan dat sumusuhut. Halo, kumpisan nang anda tuang tapinai.
1: Kumpisan nang anda gidi kadi j.
0: Ya, tapinai ubog.
1: Oh, ya aku nanti.
0: Ba tapinai, kau mesti sesundai tu malam nudat mama red di tapinai.
1: Nunu kaya di petingha, nunu ade.
0: Ya, petingha ipotingki ngak poting burulu iudai ka.
1: Akan ready je.
0: Oh, amuk mati akan itu.
1: Amuk akan.
0: Amuk.
1: Nang kaitan nak dah sumusuh.
0: Oh, nak pemusrahan nak apa ya?
1: Yang susu tak awa susu melahir ngam kita nak tengah hajar sumusuh.
0: Ya, tepat nah, nakatanduk kana diti sundet di tempinayudi.
1: Nunu kaya di sisi nunu kanu kade kaiso.
0: Iya, iti kumaiso sisi bulu kanan makisap di latadaw ka.
1: Akan ere.
0: Amu mati bela akan iti.
1: Oh, amu i akan.
0: Amu i.
1: Pemusarhan po DJ.
0: Iya, omba. Ponsi ko na dito, Pinay.
1: Oke.
0: Okay. Ya, enak no.
1: Oh, enak no, ikaw.
0: Iya, konsikan ko ma dito, Pinay, ubog to na rin tandaw iti sundet dito, Pinay, udi, poting nga hai, poting ki, nga poting burulo iuday. Iya, tepot no, papasusudot tanak, teka baragang. Omba, harap ada pemalahawan nga Nurdih manku rumita datino dadamat dat manku ruhangai iti sundai toko ngapa gulu dilo sining man tadi LP Rapiel Pinus iti sumio kaditikanau kinang toko.

0: Ito mga kaman to kapailan na banditi jam ko po doon na po daw matalo mini titi ida po guna to kao. Bato mga kaw iti sundayit makumoyso manta dilir ni Erina John si simbulo ko nun makisap adilo tadaw kaditi. Iti kumaduo manta diklarin suwong ginada tikus sang kilaw-kilaw. Amiti kumatalo nga Nurdin iti sundayit manta di sa pinay tampulan agayo nakaham amu ikasambabo ka agayo nakaham amu ikasambabo matapin ikaw iti pamalahawan na sumusot kago. Hello, kapisa na nga natutuong tapinay. Hello tapinay, kapisa na nga natutuong. Hello tapinay.
1: Hello.
0: Ya, yeah, kapisa na nga natutuong.
1: Ayo, so dati.
0: Ya, yeah, tapi nai say.
1: Mo berarti right na.
0: Amba, mati sa sundat umalano mamarat, tapi nai.
1: Iya, kumaysa na, numpad de.
0: Ya, yeah, si simbolo ko nun, makisap, dilota daw kadite.
1: Ako na pala sa lade, mansa, mo na pala nga eh, dahil tahun kang kuda.
0: Tahun?
1: Teka karang.
0: Oh, sedu-sedu baka diti sang ano diti sunda at tabinay.
1: Oh, kura yan po.
0: Mamo mangura. Ambing kura ila ko doa, amin ila kumata lo.
1: Sahatan di yaman tampulan eh. Rin.
0: Bapang sikaw na diya tabinay?
1: Saan na?
0: Ya, hinak na. Ya, kung sikan kumadi tabinay di tinudi. Tapi na ikaw iti talusundayit takaw si simbulo konon makisap adilata daw kaditi aginada tikus sang kilaw-kilaw agayon nakaham amu ikasambabo tapi na ikaw iti pamalahawan na sumusot kago. Hello, kapisa na nga natutuwang tapi na ay
2: hello
0: ya tapi na ay Emilia
2: ya DJ
0: ya
2: Ibab kitungan ko diya bo.
0: Nakurda.
2: Nakaya ko telepon ni LP minugado joho di ba no?
0: Oh, akon ko LP nga i Larry, Leo Larry.
2: Ay, Larry,
0: yeah. Yeah.
2: Nakaya ko telepon now?
0: Nakurda.
2: Abis, oh, basog yan eh. Eh, no, manlipol, mga gundi, da.
0: Oh.
2: Telephone ay.
0: Oh.
2: Lagi po babasi, bagus sa sino.
0: Ba, pagulo dat man ko pataha ko nga, Nurdi, uhoto ko payaw, tumila papataha ka amo, kyo?
2: Ba, katawar dan.
0: Iya, isa, itabi na Emilia heti ko eh.
2: Oh, izo mo na.
0: Harap
2: ang telepon na, okay, DJ?
0: Nunuhat number telepono da binay.
2: Tada, papayon ko siya, tino.
0: Nung, amo na po nga, man po WhatsApp po, may WhatsApp sa BFM, milohi.
2: Oh, okay.
0: Okay, baba.
2: Okay, thank you.
0: Yeah, may gala po, ina ko na. Iya. Konsikahan tu kuma di tabinay Emilia Gom. Ya, mantak do ti kapailan ka tabinay ko. Nuridi it minugad. Moy hilo Johor nga akon ka DJ LP nga DJ Leo Larry sumilih yaud songulun dat manunuduk. Akon na di ka DJ nga sigo na di. Ya, yeah, ang bahay tipo malawan na sumusot. Hello, kapisa na nga natutuwang tapinay.
3: Hello, di ako eh, Dede.
0: Ya, tapinay Thomas.
3: Iho, nakalambay na.
0: Ya, yeah, tapinay.
3: Amo ko kasumbar na sunday te, Dede na. Manakakud. Amaran nila to nga. Malalipuan na suway det. Amin laming sa nulid radio. Baka gangaundag. Ariko, tahin na talipuan di alam. Okay, mahapang ako pa dila kan katambirang ako nga saru na pala ang dadeje ka namin sa makong naridiw na nalipon ka nga hangay mong boya ilan na yan manhak ako na pa dila pa na amaranit eh amoko sa langan lipira di Johnny di tinuto Borobor sam kuk pa.
0: Yeah.
3: Ada anda tirad dia je ni. Nah hari ini dah dia dia je. Asal Thailand kusum mengajawab di boy nadid. Na jawab lu ya di kominan ku itu nu dem iri dai man ku dengan na jawab lu ma ge asen lu ho.
0: Iya, amba amu mangoropon si ko, hinak no.
3: Oh, mirad no po.
0: Iya, kon si kahan. Amba temne ko dadamet. Adot maganda di tipe malawan da sumusuhut sinding mata di syarin amu da syaprin naratu.

0: Ya, tapi ni kau itu pemalahan tu semua sud kagu. Halo, aku bisa nangan tu tuang terpinai.
1: Halo, ya aku kawagu tiji.
0: Ya, terpinai ubug.
1: Oh.
0: Ya, betul. Kau oh, kagu tiji sesundat umalan nudat mamarat terpinai.
1: Kujumangan kuit nu kagadi it sisi.
0: Oh, sisi bulu konan mau kisap di lata dawo kali ti.
1: Mana potong modal DJ? Bantu ke sirung iri DJ?
0: Oh, nak rotu sirung nanti ya?
1: Sirungan tak kau gak nak pergi ngasuh map dia tak tahu.
0: Redik ya. Ya, atau pot na ila na penimbar tahu.
1: Oh. Mungkin si kau DJ masih belanja pun dan sinding dan harana apa yang ulun?
0: Ba, sinding dan ano?
1: Sakam kalibambang so ang kapon kugot ang atakambalutan ngay tayin saan ano yung makikinungaw
0: ba man ko po niya antok dati no kiyo antok dati jam dat kumatalo
1: okay pon si kao DJ
0: ya may kalapay na kano
1: oo
0: ya kaunsikahan kumarita pinay ubog kaunsikahan nagi ito na raitan daw iti sundet at kumaduo si simbolo ko nan makisap dilota daw am atapot na sirong matapnay ko dadamat at magandat diti pamalahawan na sumusuhot kagu dadamat at manku kagu ruhango iti sining manta di Zimi Poli Pitetong Vanessa Herman manampasi dako basanan kenaw kinong hatakaw.

0: Ya, tapi ni kau kakal toko po, miampai di ti apa bayan data Sundai, tamiti Sundai toko, nga irat di ti. Sundai mana tadi lir ni Erina John di ti nunga kanurdih naraitan no. Man ko kaguru hangay iti Sundayit ito Sundayit takaw diti ka na nasili irar diti to naritan na hot Sundayit dilir ni diti no iti kumoyso ginada tikus sang kilaw-kilaw iti kumaduo agayo nakahom amu ikosambabu amiti kumotalu sundayt manta di tepina yatim agayo piagaja irad no banang pamalawa au no kaidu ka agayo piagaja irad no banang pamalawa au no kaidu ka amiti pamalawan. Hello, kapisan nga na tutuang tepinay. Hello tepinay, kapisan nga na tutuang.
1: Hello.
0: Ya yeah, tepinay.
1: Ya, ada Sunday ti.
0: Tapi naik saya ti.
1: Kita jual ti.
0: Oh iya, tapi naik.
1: Ya.
0: Ombat itu Sunday tu malah nama marah tapi naik.
1: Anu kau jadi ketalut ti.
0: Iti kuma telu agayo pia gajah irad no banang pamalawa au no keiduk amu no keiduk.
1: Iku kade sambabu kade kami yang ko.
0: Agayo no kaham amu ika sambabu ka.
1: Oh, sini kan ta?
0: Sini.
1: Oh.
0: No kuro tu sini kade tapi nai.
1: Agayo ka makai sambabu to ko to iya diri.
0: Nga nuridi masudu-sudu.
1: Oh.
0: Masarah-sarahan
1: pula.
0: Iya, bapun si kau nadiya tapi nai.
1: Bapun si kau nadiya.
0: Enak no.
1: Oh.
0: Iya, kau si kan kumadi iseri ti. Tapi nai Edward aditi no. Bapai ti pemelawan dan sumusut kagu. Halo kapisan nangan datutuang tapi nai.
2: Halo, ya ku pakagu ti oi DJ.
0: Iya, tapi nai.
2: Oh, nunu kagi adi sang kilau-kilau kadi.
0: Iya, ginada tikus sang kilau-kilau ka.
2: Akan ere.
0: Amoi akan.
2: Lo kan tatawan ni no DJ rambituan.
0: Oh. Rambituan kya?
2: Oh.
0: Ya nak ro tu rambituan kanti ya.
2: Sangkilauki lau jala rambituan dela tatuang.
0: Iya, tepat na tempinai. Iya, amping kurai ti sundet di tepi nai tampulan.
2: Aku mama rait dinat di tampulan araikan ku dana nga aku ka rumait.
0: Yeah.
2: Aku para aku songkur mama rait nga di tampulan tu. Ana para rait wawakan nga raiton ku.
0: Ambah, iya amo manguro. Ambah pon siko di tepi nai.
2: Oke.
0: Okay. Iya nak no.
2: Oh.
0: Ya kaun sikahan kumadi tepi na yubug ka guritino. Amba tepi na kaun sinding manta di Mary Inti ang iti kalibambang kano kinong hotokaw.

Tapi na ikaw, 1 minute pagulo dot pupusan iti ababayan dot sundayit. Iti sundayit ang nasilih dot irad diti katabi na ikaw. Iso po iti sundayit dit amo naritan. At sundayit manta dita pinay tampulan agayo nakaham amo ikasambabu. Amo ko naman

0: ito.
1: Yeah, iti sumusuot kago. Hello, kapisa na nga natutuwang tabinay. Hello, tabinay. Hello? Yeah, kapisa na nga natutuwang.
2: Dulo ka gadi sundayit dit. At agayo gadya nga. Banang-banang pangaga sa mga kaidukan, hindi?
1: Yeah, agayo pia gadya. Irad na banang pamala amu na kaiduka.
2: Mano pa ito, madla DJ. At pangkalayang-layang hiri DJ.
1: Oh, nakuruto layang-layang.
2: Benang dia pangagas di layang-layang dia patuludo na ma nakai do dongo-dongo.
1: Nga tumano diti sangano sungay sundet nga akon ni.
2: Kanto kay tumpukili-kili.
1: Tumpukili-kili na pa nga asado-sado pala.
2: Oh, ma'am. At ako na nakrait no bay no DJ pamusarahan po.
1: Ito
2: yeah. Ka at suway minggu
1: iya.
2: Kung sarahan pondo
1: ba ponsiko na dito pinay
2: okay
1: ya konsigan ko marito pinay ubog bata pinay ko ya mantok di nga kumindat napupusan na di hiti sundat ako antok dat minggu diti hamiti sinding manta di John Dautis iti hiti hila kalibambang kanaw kinang hot ako.

Iya, kabisa na nga natutuwang kumadya at pinaisupi ni Jakat. Kabisa na nga natutuwang kumadya sa na natambalot nga hiti Facebook. Iti sumusuhod, mantan nagidi sa Binus Gabu. Kabisa na nga natutuwang kumadya at pinaisupi no, sino po nagigit at pinay Maria Juhan. Ipol Eric Charles Loginon. Mamason kumadi Charles Loginon. Kabisa na nga natutuwang kumadya ka at tambalot sa BFM. Tambalut sampah BFM ku am tabi piwa basan. Tabi piwa basan tadau kodu kadi tepi na ipol diti amiti sumusut kagu manta di tepi na jaina takag kabisanangan tetuang kumadia tepi na Maria ponsiko tegumu ambalut alansan alidas-lidas tokau teririmo am tabi piwa basan. Ya, yeah, kabisa na nga natutuwang lagi kumadya tabi na Robert Berto. Lohin Chiong, kabisa na nga natutuwang tadaw ko duwa kadaw di tipon si ko dia tabi na Lohin Chiong. Ya, yeah, kumada kayo dito at timpo dot papapanaw dot nununo po bansa sasakayon nantok dot banditi. Konsiko to po po ni mantok dat pakinongaw diti ka sa limbahan na toko. Bata pinay ko iti sinding da sumusuhot amanta di Robert William iti kaupusan kaditi kanaw kinongho toko.

Nung antakan tsunami, tuloy kaiwan pagkianuan terima tumanod panuhuan, bagian katingaligan, mentok mundaliw nung suhunod mundaliw, iduanan napot babarang di kayo, awitan napot dokumento pansel. Intimput kawawiyang mibagaliti ay saran aset dot perintag kahumpit papanahon. Kampay na, pangukaban longkod pondalihan namat. Magkano kapayla, tikitimpu, matad, met, Malaysia, pahampit tsunami, tumanod, panuhuan, bogyan, katingaligan, muntok, katingaligan, tensanan.

0: Tulong takaw, asan nang ba?
1: ESCOM teka Eastern and Sabah Security Command is a agency katingaligan it mangulod a karaja id zone at tingalig kasilahan Sabah montok mamagumpi o manamong kapantangan pogun. Kontolon ni detimpu tanaru na po nga montok manantu. Kuyonon ko silahon Sabah, kakal o tingalig o tarunong om apantang. Montok mamalantoy, kontolon ni detimpu taniba, montok mungulut karaja, kutingaligan mayapoy mpunu. Om kiwaya, id piolitan tainsanan agency. Kontolon penuridangan ESCOM na po nga montok manaribaw. Pagumbalan ko tingaligan, mangilag karatan dumarapos pogun o mamagompi magigyon o kogunon pogun. Ko tingaligan, tungungan tokaw to'y nisanan.

tok nokohobi nasu do tadau koing kawas ogon top hinasu it suang kulita do ing himo de timpu opod minit koing kakenan iti ho hobi no kumatanak ngabi tu kopong yumbak do suang tinan toy organ om kapagabit kapatazon monigog kada patimpo no tanak toko it suang kulita sundung tu adu ubasanay mintong ido iti koon kulita ubuhi mabus o mongunsi kulita polo puton to si sikap pumatinimungan mongungwasa nung nakukito do kivaw tanak pinatimpon id suang kulita.

Tanda ko na tanaw mananahod sa son binondo untuk kopram apat buhan ko onom monikid ton. Pinatantulo ko tinanan kay dasan son binondo WHO tanaw diti sa bagi tanda kapamagatangan kumadi mananahod sa ang papayang kabasto pipi manantun ginumuan ko kamay do guno kapokyonuan za iyo muhig ang lagi manakaday do kay dasan ginumuan. Muntok taon lupo ngay burbong panamanam, kapanandakan na San Global diti tampuan ng Dapogun, Italy, ipoin hongkod id Rome. Kiturwa na panandakan diti da mamagatang di mananahod sa, umiampay susundi da mananahod, umiampay ahuman sando nununuhusi, muntok manakaday kaydasan di mamaguno. Id Saba, umay mga kamantilan kaydasan Malaysia, KKM, maza unit panimungan sa hamin pangusapan Queen Elizabeth HQE, da magutimpu kempen mananahod sa, mapanaw id kinizanon ka bazagan tuhun. Muntok upayahan pengganap, kapasa humazag id blood bank ko ta kinabalu, tayo hongkod za Malaysia, om kapasa nagi munahod za, muntok sosonguhun i otutunan datokong.

Padaut yung matutok san binon doon tok kavaku puhan ko anom manikid taon, mantokan naman do katabasan tikid tuhun inakakanday dot yung matutok om naging manakso ko nung pampano kumadiyo ima maso do tumanduhi. Apatut onwan toko inakakanday do tuluaditi do inupus kavakasan om sunduan. Hansan tikid hang tonini ko pogavit do toko do minso makumakhansanan iho biginazo miaga do kapanahaban toluo tiyumotutok. Kotobian tadao tiyumotutok son vinong.

Ano ako umigan ta kanon? Ino na ba nga ta kanon iabakas? Aw na zamutan do kakamot nga bitoksik ontok pinutawnda, nansak ang pinopi, tuta kanon na pang impon kumakahida santo ko. Tadaw kahida santa kanon son binon do tikid ko tubuhan ko onom, poposaw do tanggungan to ko, moy do tamoy maminta mong kumigan ta kanon. Paguhonan ka ba kasanta kanon do tikid tadaw, sundong tuid ng bonobo anu do to ko ino.

Siso sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pampod sa gilid, kadimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sungyan ato idsakot no koy, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do no, kay man papatam pampod sa gilid mantad kulita, om sovo no. Mungimpaw do pampod sa gilid, okon ko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no, hundu tako. Kada sabab do kinalag tako, kapagkawit do katutudan tagazo. Humuhigan, tonggungan, toinsanan.

0: Kotohwadan.
1: Kotohwadan.
2: Kotohwadan.
3: Pobos no do kotohwadan. Kumadin isay no po om sosongyan no po timpu. Tantu no na kanangan ko do tuhun sengyan mo bosko do kotohwadan. Kotohwadan, mantadagay in Radio Malaysia Sabah VFM. Kusahimbahan mo skadazan noikot

Manahuan ako na po ko manak sumogisan halata kuma tinimungan i momoguno nga. Kapos yan manahuan hobi okumu ang opiyo manak na tinimungan i momoguno kozo. Vokon ni no, kanu tingadan, kapamauwang om kanu palakat. Kapotonong ginavo, kapoyang buhay topiyo manan manong katahuan. Kainsado matat ko giginavo o singon. Kapamahuda pamusavan tawasi om ahadang. Kapoivat mantat giginovo momogusa halata binon. Kapoin sodu mantat giginovo.

Ozo sumuso tuliko nga bi kokomoy do agung agung kuyo o Ozo kawago di tito breko nga bi di piuni uni ni do timpu bayno mempeta ko di Matilda Mojun.

Tebre kong abi dengan sebab betiki pa o tohu kepayahan suang hamin om kepayahan suang hamin kumai so na paditi tebre kong abi ngan nambi tegai mata di Jainis Steven Milis Jimbitan dan mata kampung Neso Baru Pinampang. Pinapoy ho dam nidu pogun i Marilyn Tenjain Jimbitan di jam ko pod dubung pod minit dan nungo sodop di tadaw ko iso di nakatahib kapahu buhan ko nom dari ho idamin pungusapan Queen Elizabeth ko iso kota Kinabalu. Manta da dokoy dan diti da manudo pa poy ho kuma da sabi abi sinakagon suo sabi abi sinakagon tinda om lokinta de nombo na para sa ngizon om i preclinical Rose Steven Milis da Canada om tapi na walisom kinabangan naging abi da sodomit somok tu au pa dinoy ha na sangyan ho sokon na tinan itong atiagak Marilyn Tenjain Jibitan tu mandat po di ho koy katan di ho sonto binoy ho. Moira tayo nasan ko sa Diyos, suguto ako, kapayahan suang hamin ko mo iso na paliti, tapanay ko nga abing ang nabitagay, mantali Jainis Steven Milis Jimbitan, damatat kampung Noso Baru Pinampang. Pinapoy ho, damdirupogun, i Marilyn Tinjain Jimbitan, di jam ko po, dubong po minit, dudong sodop, di tadaw ko iso nakatahib, kabahu buhan ko onom, nari ho, idamin pong sapan Queen Elizabeth ko iso, kota Kinabalu. Manta da dokoy dan diti manu da popoy ho kumado sabi abi sinakagon suo sabi abi sinakagon tinda lokinta dahil nombo na posangin izon preclinical Rose Steven Milis dahil Canada om tapinay walisom kinabangan nga bi dahil sodomit somok to au po dinoy han sangyan hosokon na tinan itong otiagak Marilyn Tenjain Jibitan to mandat po di ako ikatan di osonto Pinoy ho. Om kapayahan suang hamin kumudubo na paditi debre ko ngabi nga nambit lagay mantad di Eric Jehan de mantad kampung Puhus Kota Belud. Pinapoy ho dam ni dupogun i Golitom binti Gimpiton di jam ko pod tungo pod minit o dong subab di Koniab o si Zambuhan Konom dadi ho i Taman Likas Kota Kinabalu. Moy do tahinasan ko moy do mantado kaya danditi tapos ko nga vi manu di papoy ho kumada sabi abi pagganakan Gimpiton sabi abi pagganakan Yanggun teko Galubang sabi abi pagganakan Koyomo bin Mongkoy de sabi abi no dadeho it Kota Belud tapi na walisom kinabangan nga vi det sodomit somok tu hasoko na tinan tengatiagak Golitom binti Gimpiton don tok tadaw subab tadaw kapat kablamiso buhan konom dari hoit kabangan kampung Puhus Kota Belud nga pagoy dino biton pahay datinan itong tiagak kumadan head panamazangan SDA kampung Puhus Kota Belud do jam ko po do dong subab moy do tinasan ko zodio zus sugutoku kapayahan suang hamin na paditit breko nga vi nga nambit agay mantadi Eric Jehan do mantad kampung Puhus Kota Belud. Napoy ho, damdirupogun, i Golitom binti Gimpiton di jam kopod dongopod minit danong subab di Kaniab ko si Zambuhan Konom dadi ho Itaman Likas Kota Kinabalu. Mantada do kaya danditi damano da papoy ho kumada sabiabi paganakan Gimpiton sabiabi paganakan Yanggun teko Golubang sabiabi paganakan Koyomo bin Mongkoy dadi ho ngabiti dahit Kota Belud tapi na walisom kinabangan ngabidit sodomit somok tusoko natinan itong otiagak Golitom binti Gimpiton doontok tadaw subab tadaw kapat ko padomiso buhan konom dadehoit kahabangan kampung Puhus Kota Belud nga pagoy dino biton pohay do tinan itong tiaga kuma dadehat panambasangan SDA kampung Puhus Kota Belud do jam ko pod do dong subab.

kapoyhan Suang Hamin Tobi, no, tapinay ko nga bi nambit na gay mantadi Petronila Rampot do mantad Kampung Sumbiling Bangawan. Pinapayho damnidupogun i Robin Terence Rampot di Jam Kohimo do minsusubab di Koniab ko si Jam Buhan Konom do diho idhamin pangusapan papar. Mantana do kaya nanditi manu do papayho kumada sabya bi sinakagon madangkat dadayho id inanam sa bebis nakagon kan padong om bantas dadayho id kyulu sa bebis nakagon kumpat om kupang dadayho id bofet om tepinay walis om kinabangan nga bidet sodom isomok tusoko natinan itong otiagak Robin Terence Rampot don tok tadaw subab tadaw kapat kapramiso buhan konom do jam kapramduvo tongopod mini dodong adaw dadayho id kahabangan Kampung Sumbiling Bangawan. Moy do tainasan ko zodio zu suguto ko kapayahan suang hamin kumatahu na paditi tabreko ngabi nga nambit nagay mantadi Petronila Rampot da mantad Kampung Sumbiling Bangawan. Pinapoy ho da minidupogun i Robin Terence Rampot di ento teko di Jam Kohimo da misusubab di Koniab di Kosizam Buhan Konom da diho idhamin pangusapan papar. Mantada do kaya daniti manu do papoyho kumada sabya bi sinakagon madangskat doi inanam sinakagon kampadong om bantas dadeho it kyulu om sinakagon kumpat om kupang dadeho it bofert at pinay walis om kinabangan naging abidet so domisomok tuwaso ko natinan itong otiagak Robin Terence Rampot doon tok tadaw subab kapermiso buhan konom do jam kapermiduvot hongopod minit doon nga daw dadeho it kabangan Kampung Sumbiling Bangawan. Ingka kaniti tahu kapoyhan suang hamin.

sebab do jam ka bahu do dong sebab diti ki bado tambuhoi dai mampai dak ko do diti id sebab VFM do dong sebab diti apo to do na po apa po puzo na po pason de zukma de diti id Facebook te ko dai WhatsApp sebab VFM do dong sebab diti. Tumiyambos na ko na mamohis na ginabo o nga utakaw hazaw ni Julius Lancaster la Jungin na pinunganan na pagun po na ko buhavan. Nagibay na diti kinang utakaw hazaw. Kabasa na kayo hazaw diti. Hazaw di rin na milus. Laitin po pa na kiniti kibado masam na pipiyo kinizanon. Kinang utakaw hazaw daw pinunganan do. Pazung! Kasi man, boss ka na zanikad binasyo. Suwaw tumay mo.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasanogi megano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Nombo nabay tahong niti. Dandi daw jam ko podcast. Jam ko pio na niti.
3: Oh bo. Ta pwede ko niya. Bonu dito daminda do jam ko pod do iti. Nung noyhan ko na may gadit ihinay. Mugot na kita mamaguno sa odok lita sundi dati.
4: Siyaw, siyaw. Hey, siyaw na diyo zo. Ahead ko nung minindad.
2: Isiyaw niti ahong. Jam ko si Sam tahong apad minit pa isi kayo minandad diyaw na iti.
3: Oo bo. Isiyaw na giminapos na miyandato ko na mamanaw ka no. Nung noyhan na gaya do sunod ko. Mugot na kita mamaguno isi kayo kulita sundi.
4: Kada ko hodong bo. No bo bo hodok kulita itindahan nun diti no.
2: Miyaga ko. Kaya hada obo bo na pa italunalo ni timpo diti. Subay ta daw sumikap na magiging mamanaw.
4: Koy ho ko no, agumo ko sa kinoma ako de damin. Mamanaw sa nadaakan to, liminuo vagutizan. Moy di vaguid pagagawasan. Kapangodi?
3: Ano vagu? Agumo no ko sa pangimbahasa no. Bah, ano vaguin na doon no? Ano no, mamanaw to ko no. Nambanan to ko no diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon na bagya.

Kinang ako po isa pa mag honzo ko boy daw kampung papaga. Ano ba bala tapeng abi dahit papaga? Ngayon pa ito ko honzo ni Jem Sham. Papaga. Papaga.

jam ko tu tong opod minit breko nga bi dai timpo diti dai penakan hozo tadau ko tahu. Oh man, guna po pahumbuso o paso na pinabuzo manta dahil sa Bavi FM na inombo na po lahan dahil sa papabuzo na paso na doon ang subabli tikyo to tadaw bayan na kiba nag isanguhun tong buhoy daw mikot dahil ti konti o kakot dahil ti om kiba daw pibasan dahil montok dahil ti tadaw bayan na dahil ti konti sa Bavi FM.

nga pagoy din no Michael po ponies hozo mantok na pamohis to dong subab ditiki nang otak ko hozo pinipatan ni Elis Dison mi pa di James Kando Simbiton ko

Kanaw rock and roll kadi Roger Leong tapi ko nga vi. Kapipasian ko matapin nga vi na mazada Facebook sa VFM na dong subab iti. Magadi Maria Johan kapipasian. Dong subab ka. Iet man janggun kapipasian nang iwan na diaw tambahot ko di Jesuga. Tabi tara ko taho tabi pibabasan. O nobal no. Vasi tomoy mo. Iet man. Andong Junis Slime de kiningaw kapipasian na diaw. Dong subab iti. Tabi tara ko taho ka na pakyo. Sofia Benjamin kapipasian DJ Kupsan sa Naikot Binasi Kotoho dan Sofia Nielsen Johnny nagi Stanislaus Bianin Majanggil kapipasian adaw diti tapi pipasan kumasa webi tambahut tapi na yung abidad nombon na po Nielsen Fernandez kapipasian dong subab suga tapi pipasan adaw Kotoho Ikle Ignatius that mazada Facebook sabab VFM kopi bosian do dongo suba berarti na tapi na ngabi da mazada Facebook da pina pabuzu da pason vokon puno gi bagu dino that sabab VFM mega no di tapi ngabi diti I Geoffrey Antang kopi bosian dongo subab sugam sa bebi tambo tapi na makiki nang sabab VFM I Noroli Awang Gino Josie Mindong Christopher Simon Ugro Sidion kapibasyan na ng subab suga Angelica Ojik ibiah biah nga ka nagi Rita Mangga nga kapibasyan na ng subab DJ ang tabahot sa Baby at sa VFM kaditi I Charles Loginon kapibasyan na diaw tadaw ko taho ko podbuhan ko onom DJ suga nagi ang sanan tabahot tapi na yung abi makikinangod sa Baby VFM ko semban boss kadazan inaikot binasi kaditi tabi pibasan ko tohodan di Jesuga kanagi Maria Johan ko pibasan na mempay pibasan Blakatosima kumada pagkanakan I Jennifer Lim Mobijon ngayon kanagi ko pibasan Shalom di Jesuga tambahot ko ngabi tabi pibasan ng subab tada ko taho naikot binasi ko kinangaw diti kasimbahan buwas kadazan oswaw tomoy mo kaditi iti no ngabi damaza da Facebook da sabab VFM da dong subab diti dadi ano kada misun hisun do nga subab diti. Miyampay ta ko Jose de Petros Martin miyampay di Nick Tudol. Hinugu misun hisun. Hinugu na may.

Mata diti sambayangku. Ako naghihiba ni Kaanim Adil, Christina Ening Donatus, Caroline Chong, Mama Izuan, Lilian Lim, Om Nogi isa mo i Kampung Kayul kula penyum sontop di tambahot di Masondogo di Penakan Hozo tada ko tahu diti Om tambahot ko tundogo i ako ko tutun ngayon ka nang ginonggo no po boh kampay no di Jimo Boss Om tada o bayno kapi pasyan na daw ko tahuhan sana basi tumoy mo Om abil katanto ko na dahil naman tad binamangon insan po bago tabinay nga video pinapabuzo na pason mantad do TikTok teko WhatsApp sa BFM Izo i Kim Lintian Fok na matatpapar mamason kumari Bridget Luis Chin Judy J Catherine Makansang Rita Gulik Adu Malik Francis Sun Sabebik Iguntalik Om Savo Om Sabi Kututun nago Nuabal Yazu Upus Om Hangat Kudi Yazu Tomoy Moh Miampai Di Yazu Ka Izo Nopihiko Kadi V Chapil Kinungo Yazu Yazu.